0: Oh, okay. Esa, yami shura wati.
1: Ya chiao pa. Me na sister afriye. Wo domi plateau. Sister afriye me chiao pa.
2: Mama me chia akosia nyame che. Na me san chia Trinity for nyina yami shura nyina.
0: Nyame enhyira mo so pa se na wotwe mobile che se bo so me ne mo ana e wa ha nyame shura mo papa se mobile. Nyame enhyira mo me so me den chia e ma me mabusia fo akosia bo a nyame enhyira o papa sa anso e na me den chia e ma me a me wo fa ya broni ofa enche ye be chia ma jen Nyame enhyira mo me den chia e ma Trinity asafo a mo wo Belgium turn out nyame enhyira obibia anopɛ oneye esu